Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. Ku yi tunanin wani mutum ya fita waje cikin duhun dare kirin, ba shi da taswira a hannunsa, ba shi da na'urar gano hanya, tauraron ɗan adam da a yau ya kawo duniya a ƙarƙashin ikon yatsunmu, ba a ma ƙirƙire shi ba tukunna. Amma idan ya ɗaga kansa sama, ga su nan ɗaruruwa dubbai na ɗigon haske. Tambayar farko da ɗan adam ya yi wa kansa a wannan lokaci ita ce, ina nake? Masu sauraro, bil'adama ba ta kalli sararin samaniya da mamaki kawai ba, ta koyi karanta shi, ta kuma koyi fahimtarsa tamkar wani harshe. Domin wani lokaci, sararin samaniya shi ne taswirar doron ƙasa mafi inganci. Idan aka ambaci Kudus a zamanin tsakiyar ƙarnuka, abinda galibi ke zuwa zuciya shine ganuwar birni, wuraren ibada da wurare masu tsarki. Amma akwai wani ɓangare na kimiyya mai zurfi game da wannan birni wanda ba a cika sani ba. Kudus ta kasance wata cibiyar lissafi da ake nazarin sararin samaniya da cikakken ma'auni. Yanzu muna son mu kai ku cikin ƙananan titunan Kudus zuwa ɗakin karatu na Kalidiya mai tarihi da ke kan titin Bab al-Silsila, hanyar da ke kaiwa masallacin Al-Aqsa. An kafa ɗakin karatu na Kalidiya a shekarar 1900, kuma shi ne ɗakin karatun jama'a na Larabawa na farko a Falasɗinu da aka buɗe ta hanyar wani shiri mai zaman kansa. Yana ɗauke da tsofaffin rubuce-rubucen hannu masu matuƙar daraja guda 1,200. Daga cikin waɗannan rubuce-rubucen da aka adana a cibiyoyi kamar ɗakin karatu na masallacin Al-Aqsa da ɗakin karatu na Kalidiya, akwai muhimman ayyuka da aka rubuta a fannin ilimin taurari da ilimin ƙayyade lokaci, wato il al-miqat. Ɗaya daga cikin fitattun misalan wannan gado shine aikin masanin taurari na ƙarni na 14, Zain al-Din al-Karaki. Al-Karaki ya shirya jadawalin lissafin taurari na musamman kai tsaye bisa inda Kudus yake a doron ƙasa. Wannan jadawalin ya nuna mana cewa Kudus ba birni mai tsarki kawai bane, har ma birni ne da aka auna inda yake a doron ƙasa, kuma aka tantance matsayinsa a sararin samaniya ta hanyar lissafi. Domin koda yake muna rayuwa ƙarƙashin sararin samaniya guda, kusurwar da tauraro ke bayyana a sararin sama tana sauyawa gwargwadon birnin da mutum yake tsaye. Saboda haka, Kudus na buƙatar nasa lissafi na musamman. A nan ne muke fuskantar ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi bada mamaki a tarihin ilimin taurari na Kudus. Idan aka ce ilimin taurari, wataƙila abin da zai zo zuciyarku shine manyan gine-gine masu dogayen kubba da manyan cibiyoyin lura da taurari. Amma a Kudus, lamarin ya bambanta ƙwarai. Idan kuna neman wani katafaren ginin cibiyar lura da taurari da aka gina da dutse a Kudus, to kuna neman abu ne a wurin da bai dace ba. Domin takardun tarihi da muke da su sun nuna cewa babu wani katafaren ginin cibiyar lura da taurari da aka gina a Kudus a zamanin tsakiyar ƙarnuka. To, a ina ake yin waɗannan ƙwararren lissafin taurari? Amsar a zahiri mai sauƙi ce, cibiyar lura da taurari ta Kudus ba gine-gine ba ce, masana ne da kansu. Lura da sararin samaniya daga saman gidaje, rubuce-rubucen hannu, bayanan da ake adanawa a wuraren ƙayyade lokuta, da kuma masana da ke ɗauke da ilimin, wataƙila wannan ne ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a tarihin kimiyyar Falasɗinu. A wasu cibiyoyin kimiyya, gini mafi muhimmanci shine wanda ba a taɓa gina shi ba, babban gininsu shine ilimi da kansa. Wannan tsohuwar alaƙa tsakanin Falasɗinu da sararin samaniya ba ta tsaya a tarihi kawai ba, labarin na ci gaba har zuwa yau ta hanyar wani juriyar kimiyya mai matuƙar ƙarfi. A shekarar 2012, an ɗauki wani muhimmin mataki mai matsayi na ƙasa da ƙasa a Gaza, a ƙarƙashin wata cibiyar haɗin gwiwar ilimi da ta haɗa Jami'ar Musulunci ta Gaza, Jami'ar Al-Aqsa da Jami'ar Al-Azhar. An kafa kujerar UNESCO ta ilimin taurari da kimiyyar sararin samaniya. An naɗa masanin ilimin taurari, Dr. Sulaiman Baraka, a matsayin shugaban kujerar.
Masana kimiyyar Falastinu waɗanda aka takaita musu damar zirga-zirga a doren ƙasa sun daga idanunsu zuwa sararin samaniya mar iyaka, inda suka ci gaba da raya koyarwa da binciken ilimin taurari a Gaza. Wannan jajircewar kimiyya ta kai sunan Falastinu har sararin samaniya zuwa taswirorin taurari na hukuma. A shekarar 2019, ƙungiyar ilimin taurari ta duniya, wato IAU, ta ba Falastinu damar sanya suna ga wani tsarin rana da ke kusan shekarun haske 1,200 daga duniya a ƙarƙashin shirin Name Exo Worlds. Bisa sakamakon zaben da Falastinawa suka yi, kuma aka yi wa rajista a hukumanci, an sanya wa tauraron da ke da lambar HP23 suna Moriah, dangane da ɗaya daga cikin tsofaffin tsaunukan Kudus. Duniyar HP23B da ke zagaye wannan tauraro kuwa, an sanya mata suna Jebus, wanda aka samo daga sunan ƙabilar Kan'aniyawa da suka kasance cikin farkon waɗanda suka kafa Kudus. A yau, a kundin bayanan hukuma na ƙungiyar ilimin taurari ta duniya, ana kiran wannan tsarin da sunayen Moriah da Jebus, wata ƙwaƙwalwar tarihi da ake ƙoƙarin sa iyakokinta su zama abin muhawara a doren ƙasa, tana ci gaba da wanzuwa shekarun haske 1,200 a sararin samaniya. Waɗannan shafukan tarihin kimiyyar Falastinu ba wasu ƙa'idoji ne kawai da suka rage a kan rumfunan littattafai ba. An yi amfani da su wajen gano alƙibla, gano hanya a cikin hamada, kuma mafi muhimmanci wajen sanar da wanzuwar Falastinu ga sararin samaniya. Sararin samaniya ya zama wani ɓangare na ƙwaƙwalwar Falastinu a doren ƙasa. Yanzu birane sun zama ma'auni a sararin samaniya, kuma maki a taswira. Yanzu lokaci ya yi da za mu yi magana game da mutanen da suka bi waɗannan ma'auni da waɗannan hanyoyi. Wani ɗan kasuwa zai kama hanya, wani matafiyi zai rubuta abin da ya gani a littafinsa, wani masani zai kai iliminsa zuwa tashoshin jiragen ruwa masu nisa. Daga wannan lokaci, ilimi zai fara yaɗuwa a duk duniya tare da mutane. Masu sauraro, sararin samaniya ya nuna mana hanya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu shiga labarin waɗanda suka kama wannan hanya. A mako mai zuwa, ƙarƙashin taken Falastinawa wanda suka zagaye duniya, za mu bi sawun matafiya, 'yan kasuwa da masana. Har sai mun sake haɗuwa, ku ci gaba da kallon sararin samaniya da kuma ɓoyayyun titunan tarihin Falastinu. Muna fatan kasancewa tare da ku a mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Falastinu, ɓoyayyun labarai.

An bayyana waɗannan sharruɗan a matsayin kewaye rana, samun isasshen nauyi don ɗaukar siffar ƙwallo da samun ƙarfin da yake sanya abubuwa da aka jefa sama su faɗo da zai iya nisantar da sauran duniyoyi. Duk da cewa Pluto ta cika sharruɗa biyu na farko, an cire ta daga matsayin duniya a sararin samaniya saboda ta kasa nisantar da sauran duniyoyin da ke hanyarta na zagaye rana. Daga wannan lokacin aka san Pluto a zaman dwarf planet, wato wadar duniya.

Ƙarshen shirin mu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.